asoma fro nwuma ne se kwanti kwatu dane toy na wonyina asia fa na impofremu mumbi a etisem frama a emuya din a erifiri soro ba na ebese efie a watimu no ma na tatrama a wapa pa mu a etisa oja yiyi chira wo na ebese si wo watifu

asam sa kokoy yan mo. Abin tinan sa wala yan mo. Danti no sa mafu a pwa rosu. Mami wile shwiti ya chamu nina. Mami chumri kakome nima.

wo yakopon se wo mudie yakopon se gani batwa wo a ekwan se die bi enim bi men kuku hwa se nyina e sori e pecha pecha yakopon ma won sa so ma bra boss na kima ma pem no manim bu pam ma men pem fam ma men koma ne wo yesu din amen.

0: wadi akati anu sidi betu bi anu fa sa ne ne yon kabia
1: e bie
0: ha dan dilib sidi a sa dia di fiena e san kati am sisi ane hu bia e kontu sa kati gena ata wala.

rate. Wuna mi mama ni sisi wa mi ni suwa ni na pepa. Awiye kasa mani ye ye. Onya me kasa.

Odifo Isaiah woman say, sorry na shrine, na wuhain riba, na awradi animonyamu apriye wosu. Na shre, isum bakata asase so, na isum kabi akata amaisu. Nansu awradi bapriye wosu, na nenimonyamu abedeti. Amen.

sentoro wasa ti anwumwe osori anu onyume kasa yeni badom na woti e wonti asisiri ane media dia tatra to ni bi kasa e yoja balohi ba sentoro wasa.

jam kro sa tawo me ho woni a wo woni a wo me na wo na wo to me ya di tip on this